0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulam na lo, betia polima banda-banda lo habali lo hulam na lo, habali uhi walia to ungut di minggu mola betia, tehas din Daniel Watia, ta mo potunggu lolo iya. Mengodulawa mengota to, pamalenda harap wulio umai paduli to tamate umalo to tiba wada haragalio. Palalu mopo woluo upo kalaja mialo upo lahuala tamate. Ta olu-olu hula to pertanian Jamaluddin Hamid lo otanggulai mo data hasil lo tamate masa tia buti dabo dilapo otulia lo mongotani. Sabu haraga lo tamate malo to tibawa lo umopa. Potala pamalenda ma mohundula UMKM uma mo powali tamate umali sos tomat. Mialo uwewo lio mao. Alihu boli lo tamate buti lo data mai hasililio debo donggo mai o haraga. Harap wolio ode pamalenda mai mopo woluo tambati upo lahuala tamate. Alihu mongotani dilamalo mopo tali mo aami hasili umalo to tibawa lo haraga. Musi ma aturuolo to umo pomulo. Wau ode ponyulu lo pertanian mongohi potunua potuhata. Wanu bolo molahu haraga wolo upilo mulo mao. Masa tia mongotani lo tamate bolohi indopati tunung. Mengulah mongotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Modlawa mga utado. Tatopos kes mas batuda, mahi imatua olota o panyakit olati. Odelo matolo pula limololota. Panyakit beti ngo inda mola moombita. Tidio po tau beti bolo hitupatupala o ditemola o diamain. Ika pala lo puskesmas to batudaa yulin hida lo otanggulai owololo panyakit to lati beti puskesmas mahi imatoa wau mahi porawatia wanu bolo wolo tama ilo to lati to humula ianti. Hipolahe ode kambungu mai morawati olo pasieni. Wau mai mongotota wanu bolo wolo ta ilo empitangio. Alihu dilama lo tapalalo. Pohilelio odela yati uhu amo ponapuru wanu bolo woluo ungala uma ilo panyakito lati. Alihu mahu a oune malio wau diduma omo oondita. Mungulama ngotato dongko to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Mangadlaw ang mga utato. Pamalenda probinsi, malopo-luo utang gulalio pasar mura u subsidi u pilohutulio to tanalapa taruna romaja kota Lohulondalo. Dulo lihu wau limolohetuto lo bolula uma opale limolokilo inulo bongo ngoliteri hula ngokilo malita ngokowari lo kilo piala tula ngopita lo kilo dagingi lo maluo ngopita lo kilo wau putito mopu lo botu. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai uwolua lo pasar mura u o subsidi buti tuudu paduli lo pamalenda tu haraga umalo bobotu lo umahem ongini to laiyati. Pamalenda provinsi tatapu ima-ima to uwolua lo barangi wau haraga lio udonggo wade-wade to polo dulahe buti. To ungo bolula buti wanu popotu udumola wolo haraga topatali otuhata dulo hetuta wau pitulo pula tua ulo lihu. Nago ma ilo subsidi londo pamalenda provinsi mohetuta pitulo pula wolo molihu tunggulo haraga lo sombako buti to ungo bolula bolotio lo pula limolo lihu. Gulok olo hemopotali pale SPHP. Haraga lio limolo pula pitulo lihu to u limolo kilo. Ua winulo bongo minyak kita ngoliteri mo pula limolo lihu. Mungulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Laomong o dato. Perunda tirta limutu lo otanggulai udonggo lantolantonga polo dulahe odie modata tama susah mo otaputa luhe beresi. Ngopohia uhi polayania tolohu taluhu ode bele-bele alo wau olo ma hipo depi-depita taluhe beresi

ode potubu wa uilumolo. Pohile lio ode tama susalo taluhe beresi u hu amo pola puru ode pamalenda. Mungulabong otato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

lawa mengol ke hato. Udonggo wade-wade tapolo dulahe odie, to umahilu ngololo tambati to kabupaten Nohulondalo malo susah mo otapu taluhe beresi. Tunggulo tato bandayo pobo ide malo kalaja helumo wolopede AM kabupaten Nohulondalo umahipo depi-depi tataluhu. Ita walo bandayo pobo ide to kabupaten Nohulondalo sulupikar usira lo otanggulai pamalenda uwali-wali to PDAM mahipo depi-depi tataluhe beresi. Sabu mohelu ngolo lo desa malo susah mo otapu taluhe beresi. Tunggulo tato bandayo pobo ide mapila duli. Sagu mamo data ta hiwatia umalo susah mo otapu taluhe beresi. Nago pohile lio odeta mo aami umai isi-isiali waudila mo palongo to umo pobu. Udulahe donggo tingga-tingga odie. BPBD mamo kalajahe lumo wolota okalaba. Uhi podepi-depita taluhe beresi. Mengodulau mengodato, habali botia, ju, tanumaila pato, udilamu patato, maapu ode mengodato, utilala to bahasa, bolo pohileala potunua potuhata, wau utilala to lo iya, ente bolo potunua lo mei amiatia. Watia tehas di Daniel bolo me iodu ola po'o data inde bo'o ditopo watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.